lang sa Edom Tabugo. Awa ang kubigele pamitan ulamgela lonke amakumi amane omhlaba kundawana zonke elikuzo ngiqala lapha nakumazwe aseAfrika angamashumi amahlanu nane 54 countries. Ukuqala laphana sifuna ukuthi siqala ngayilu.